0: nakon Isabega.
1: Filmu ga den fude ora ka kuri.
0: Na kuri, oke. Eno jawaba kido kon halata ka gulwan kon kama ka gulwan an la vetto.
2: E niu maya yup fenna hisabu kanne.
0: Oh, hun fenna hisabu ko fenna er ko mara ruli do asti beni. Ushaya Yusuf an hiddevi gen den yanna. E husas takuge teriyan an la vemme. Nge hara vacha.